cos'hai. Tora ningaiko hala con e voloko tenga o loko mbo quando mande ya fara chia dala o baba que azulava chia dala o nene jango bulava ala ko chakara ra taunda ko se dala kele kele to e chare ka uza ora kele kele to e chuan pujara e ona na te ko te no ni ala na bela pengi sa se we e ona na te ko te no ni ala na bela pengi tango we Matita, matita, matita, no lo chane kawa.